Tanga tipo ombusa tanga Nelson Makosa Anumuna siseau ya sama Makosa amuna yeye koma sama Makosa Tanga tanga ombusa tanga Nelson Makosa Nikasoo